Eko juma iloyin kutu wa ila mwa fin lati kene adaba FM 88.9 ya kure ilu ilara mwa kinla wa tatingu un satagu. Okwe ye mi jo danu iloyin shaju ya gwa kutu wa ino iloyin o. Olorile gima asofin agba le ye ni eto ishi eto oraje ishi joba are bola ame tinu buwa tuto to nshi. Ono timuki hawan ipinle ki wantu mboli owo si. Tinubu no te pase bayi ki won dola emi awon ti won jigbe nipinle Niger. Olede China no ti benu atelu ofin ti won fide ti olede America ti o fide olede Iran pelu awon to je olokowo. Iroyin na ri lekunrere. Awon onsowo ti o le ni 100 kakiri apa ijoba ibile iwo orun ariwa akoko ni ipinle Ondo ni won ti ri anfani owo iranwo ni won ti ri baba yi lati se anfani eto kowo won dada ki to ko won ko le ba mo tesiwaju ninu eto ironi lagbara e lo soloja eto ohun ni ko GMT labe egbe oselu All Progressives Congress ni ipinle Ondo ni won se agbatero re pelu iranwo minister foro abele olubumi tuji ojo eto onlowaye ni oke agbe akoko eni to je alamojuto iko elo soloja ohun arabirin lola fagbemi o so dina pe owo na yo se ranwo fun eto oko awo awon eyan na bakan na loro awon to je anfani e wi ati awon iyaloja ohun wi pe ki won ri daju pe won tesiwaju lati mo se atileyin fun are Bola Ahmed Tinubu saju eto idibo odun 2027 Ike egbe oselu APC ni oke agbe Fafunmi Lade Adetilewa ogure fun eto ohun to se apejuwe minister foro abele tunji ojo gege bi eniti o fa re jin fun isejoba are Bola Ahmed Tinubu. Olo ile gbimo asofin agba ile Nigeria Godwin Akpabio lo ti ni isejoba are Bola Ahmed Tinubu lo ti se aseori o lori oro awo atutu orilede Nigeria saju eto ibo 2027 Akpabio lo soro inu atijade to fita gege bi o si je omo igbimo eleyi ti ile gbimo asofin agba le yi bi won si gbe kale lori eto Tet Fund ati awon Net Fund iyi ti oje ti alaga awon senator Danduse Muhammad ti won se abewo si ni Uyu nipinle Akwa Ibom. Egbe oselu All Progressives Congress APC lo ti file de wi pe awon iko ipolongo ibu re ni won si fi ara won jin lori awon eto eleyi to je pe won la ka ohun bakran ni to je akowe egbe oselu na to je Felix Moka inu soro yi di mimo fawon oniroyin minister foro ise ode David Umahi lo ti so di mimo bayi wi pe ise ni owo ti o tobi bilionu 2.5 naira o ni esun eleyi ti o nko mo Stella Ifeoma Okegu iyi ti yi ni Linda Ikeji ti o je pe won fi esun pe o ba loruko je ise ni esun ohun lo wa ni ile ejo giga eleyi to wa nilu Abuja gege bi esun ohun ni Umahi lo fi esun wi pe esun ibani loruko je ohun o pelu fọnran kan o na ni o je pe o jade ni osu keta odun 2025 ti o si ri gege bi ohun to ba loruko je. Are Bola Ahmed Tinubu no ti pase bayi wi pe ki awon iko eleto abo ki won dola emi awon eyan ti won se jigbe nipinle Niger. Are no pase yi wi pe fun awon ogun awon iko eleto abo lopa ajo DSS pelu awon eleto abo mi ki won se papo lati dola emi awon eyan ti won jigbe bakan na lo to pase fun awon olori eleto abo gbogbo ki won pese awon nkan to baye bi oro ba se tin lo lori idola emi awon eyan ti won jigbe ohun ase yi no ai latari ikolu ti won se si ijoba ibile Bogo nipinle Niger laipe yi si awon ti o je pe won kirun lowo ni mosalasi ni abule na. Alaga ajo ti o n gbogun ti gbigbe ogun loro nile yi ogagun baba ma wa lo ti pe fun agbende ati igbe afojusun lori oro mimo
mimo se fayawo awon ogun lura ati awon iwodaran mi mo wa ni igbogun ti 55 awon ogun lura o na lo tayo ki won fi kele ofin gbe awon ti won ba se tabi ki won ka won pon irojo nikan bi ko se wi pe abi ki won tun gbese le awon ogun lura ohun bi o se pe iwodaran gba ni ibi ti ari mo re lori iroyin kutu ayi online ka ojo lo lutu iroyin opo yemi jordan mo wa se ti gbo yin ise oni o pe wa o lagbara lowo Olorun.

0: la agbeka oroko roko roko roko ko gba agbe ile
1: o ya fe gbe mi a do pe anuya lerin jiyin ikiti
2: Ami ase Olorun ba mi maso aso okun aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta n re dada ni ko n ta n fe ko tu alo ka si wa laye ta fe wa ile ise alausa ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse se toju oju to si je pe won ofin ni la oni won tun gbe wa dedu awon maso gbogbo aso okun aye asoju kan pataki nbe legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
3: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi gbo mi ko ni din te ma nawo le lori oruko mi ti mo ba n soro ni Dr. Maruf lati le se alausa ventures
2: bo ti e je pe oro eti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
3: oju je nkan pataki to je pe ta ba on le owo ta nle ola oju na la firi na debe tori na a ogudo fe owo bi tin ka fi mu oro oju
2: alausa alausa gbogbo kanu gbogbo noti ni won ti ma ti je alausa npa atoju oju laipe yi ede ipinle osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
3: be ni sir
2: e si se toju won kaluku won won si wa lalaafia
3: pelu ogo lodolo
2: kila won te fe se toju gan
3: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
2: bo wa leleyi se rorun ijoba lo gbele ikale ni abi aladani ile ise alausa na ni
3: ile ise aladani na ni labi Dr. Dauda Kwande lati ilu Kano
2: bo lo se je pe lori oju o le yin ni e mu nbada lati ma fi se ran lowo fa awon eyan
3: a lona meji nkan ta mo na la n sise to
2: ojo wo ni ayewo itoju
4: ti o to yi tin bere ni ojo Thursday on the 27 ojo ketadi ni ogbon osu kejo ta wa yi ati ojo Friday on the 28 ojo kejidi ni ogbon osu kejo ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni afani yi o fi waye
2: ni eto itoju oju ayewo oju yo fi waye ibo ni o ti waye
5: eto yi yo waye ni Adegbenle ni egbe A division ninu ogba cultural center nilu Akure ni afani yi o ti waye won odidi ojo meji gbako
4: eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 27 ojo ketadi ni ogbon osu kejo ta wa yi ati ojo Friday on the 28 ojo kejidi ni ogbon osu kejo ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni afani yi o fi waye
3: 070 60 47 80 37
2: e ba n tun pe
3: 070 60 47 80 37
2: ma ba n so n pa oju kila won nkan ti ma yo oju lenu
3: orisirisi nkan lo ma n yoju lenu elomiin lati bi aikeesi ara latara ounje latara eruku latara adoti awon to ye ka mojuto ta mojuto o ma n gba oju lowo elomiin
2: ojo ba ma wa mi
3: lelomiin asidan ti ori na
2: mo imi o ma wa pin imi o ma wo balabala imi o ma yo bi efin imi o ma dabi eni pe nkan ta di
3: lorisirisi
2: imi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to je nkan gba mi a to ni o sumo baba se sumo aloje se gbogbo eleyi le se tan lati se fawe eyan
3: pelu ogo lodolo
2: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
3: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
2: le fe kan na o wa
3: lokunrin lobirin lomo
2: ni la pe le si pe gbogbo eleyi
3: be ni egberun meta ni won fi gba form
2: eh owo form ni won san
3: be ni 3000 naira pere
2: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
3: ko si nkan kan mimo
2: elo ni won se itoju
3: ayewo ofe itoju ofe ni
2: ba ato melo le to yo ma bere lojojumo
3: lati ago meje aro titi di ago mefa role lojojumo
2: o ma si ti de tan gba form o ni sanwo kankan
3: rara pa
2: e si ni se ijoba lorun yin
3: ile ise aladani
2: e ja se ibo le ni itoju yo ti waye
5: eto yi yo waye ni Adegbenle ni egbe A division ninu ogba cultural center nilu Akure ni anfani yi yo ti waye won odidi ojo meji gbako
4: eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 27 ojo ketadi ni ogbon osu kejo ta wa yi ati ojo Friday on the 28 ojo kejidi ni ogbon osu kejo ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye
3: 070 60 47 80 37
2: e ba n tun pe
3: 070 60 47 80 37
2: adupe lo olohun ero ibanisoro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se n ta le ma fowo jebe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo wa na so okun aye ka si moju to ero ibanisoro wo lo le ja sodo yin
3: ero ibanisoro tan le pe wa 070 60 47 80 37
2: e ba n tun pe
3: 070 60 47 80 37
2: ile ise wo lo se agbekale anfani yi na
3: ile ise alausa ventures to kale si ilu Kano
2: labẹ dokita
3: Dauda Kwande
2: ojú ò ní tì í sa orúkọ tí ga ti jẹ
3: orúkọ tèmi ni Dr. Maruf láti ile ise alausa ventures
2: a gbọ pé ile ise alausa ventures pé Kano ni wọn wà ẹyin sọ yorùbá bó o lo se jẹ
3: bẹẹni sa yorùbá lèmi tí mo jẹ aṣojú fún ile ise alausa ventures ní gbogbo ilẹ yorùbá ni mo ti jẹ aṣojú fún
2: báwo yẹn bá pe ẹrọ ìbánisọrọ ẹyin lẹgbẹ
3: bẹẹni sa èmi
2: máa gbé láti ìdí àmọ
3: bẹẹni
2: atọkùnrin atọbìnrin àtàgbà àtọmọdé àti gbogbo ẹni tó bá jẹsẹ pé ojú ń yọ lẹnu káwọn náà wá láti wá ṣàyẹwò láti wá gbà tọjú lọfẹẹ
3: bẹẹni sà
2: ṣùgbọn ẹgbẹrún mẹta péré náà gbà fọọmù.

0: mo tun bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
2: ara ni asu orire ajo sewo oni baje
3: ojo na re bi ana ta pade l'office MTN ta ti ra simu akoko sugba ka ma paro o so won lati ri ore ati alabasise po bi ti e
2: abi o opelope MTN
4: MTN is 25 years old
1: fun odidi odun meedogbon ni MTN tin so wa di okan to si so ala wa du to loni anyo ayo odun meedogbon to kun fun orisirisi aseyori be a sese bere ni MTN
5: Aki eyin eyan pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroya yo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi kawon to ngbo wa nle
6: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda seductional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo loji loke jebu lakure
5: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe yi kini nti ni fun awon to ngbo bayi
6: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe seda seductional consult ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
5: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
6: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
5: bo ni ti orowo san ati legbe nibo ni ilewe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
6: gege bi a se mo ilewe seda seductional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri a fi ero awon obi lorun lati ma san ni pele ni pele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033331 2794 lekan si 08033331 2794 ilewe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
5: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
6: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni ipele ni owo won won ki san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni ipele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo ki n se oni jibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
5: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
6: igbesi akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teni yen fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission yen si o ilu bi to ba fe ninu awon country mẹrin ni Europe tabi ni UK yi
5: awon ojo opo ni won le lo lati mo ba yin soro bere bere kan tabi keji
6: le kan si ero ibanisoro wa o ni 08033312794 le kan si 08033312794
5: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
6: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta nse si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo ni waju
5: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
7: Dem say monkey smart, na because three near. But now monkey will jump past the eye, the quick see.
8: Don't call me auntie.
7: This big brother Ninja season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show themselves.
9: Yes, sir. Now 247 drama for big brother Ninja season 11. Sharply recharge a decoder. Make you not for miss anything, no. All the gas goes, they show for GoTV channel 49. You still feel follow happenings with GoTV stream if you day road. Headline sponsor, Bet Power. GoTV. Love it.
10: Ọ̀pọ̀ ló wà láti fi ìfẹ́ hàn. Àwọn kan fi hàn ní gbangba, àwọn mìíràn ń fi hàn láìṣe ariwo. Ṣùgbọ́n tí ìfẹ́ bá jẹ́ tòótọ́, bóyá fún ara ẹni tàbí fún ẹlòmíì, ó máa fi hàn pẹ̀lú oúnjẹ òwúrọ̀ mílìkì pig tó rọ̀, tó dùn, tó sì ní ohun aṣaralóore. Ó kún fún vitamin, protein àti calcium tó máa mú kí o ṣètò dáadáa fún òòjọ́ rẹ. Nítorí oúnjẹ òwúrọ̀ ní pig, ní ìfẹ́ oní pig.
11: Pig, reach for your pig.
12: Iwe aṣọ ilé-ìwé owó ìkẹ́kọ̀ọ́ ẹgbọ́ná ibùsùn ńkọ.
13: Ìyá mi irú ibùsùn tí mo sùn sí nílé àti ṣadé ni mo fẹ́ o mú kà.
12: Ó tún ná ọ̀hún náà ní jàre. Bá a ṣe ń ṣètò báwọn ọmọ wa ṣe máa padà sílé ìwé wọn ẹ̀rọ ti wípé ọmọ tó bá sanra àlàáfíà ó di dandan kó pe gbèdé nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀. Àwọn dókítà ti ẹ̀ jẹ́rìí wípé ọrùn jẹ́ ọ̀kan nínú tọmọdé nílò láti jáfáfá nínú ẹ̀kọ́ wọn. Ná ibùsùn mọ́kà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láàyò lónìí.
14: Mocha, adding comfort to life since 1959.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E madam jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu bigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan su a ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati erin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 lekan si 070 88 77 8 5 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re to ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni Atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pa ti ebo ona taisan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara
3: Pada, ma lo si benye o. Marketing office Adabe FM ni won wa. Number 1 lawa, ile gogoro to wa legbe A Division Police Station, Oba Adesida Road ni ilu Akure. O de tun le pe marketing manager sori 0803 041 4344. Ronke sori 0703 529 5755. Tabi Grace sori 0803 247 4686. Ibe gangan.
4: ẹgbà mi ẹrà mi kalẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ́ mi yìí má ti sú mi ìṣe ló ń pariwo ẹ̀yìn dídùn ara ríro ẹ wò ó mo ṣe mọ̀ pé kò lè mú ọkọ̀ lọ oko mọ́ ni ò ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ da tọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni kódà ṣe kan sùn lọ ni.
5: Abba aṣọ òkú ti ìgbọ́ ni nípa 24/7 Abba Mixture kọ̀rọ̀jọ́ gbóògùn bílẹ̀ táwọn ọkùnrin bèrè fún gbà gbogbo àkànṣe gbòógì ìbílẹ̀ tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé 24/7 Abba Mixture kò lọ́ tínú rárá ó kágbó ẹ̀yìn dídùn ara ríro afọ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ dọ̀tí ara dànù lọ́gọ́ lọmọ ọkùnrin abádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtegbò la fi pèlú rẹ̀ àjọ NAFDAC fóun tẹ̀lú gbà ó da alágbó ara 24/7 Abba Mixture láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà ẹ máa pe 09160626253 09160626253 orúkọ mọ́ni ìjánu ọmọ 24/7 Abba Mixture.

0: onile mo ki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye a ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudie kudie to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja kan si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa ni ilu akure
0: phone number mi 08164122777 le kan si 08164122777
2: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso oni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki ago re ko le ma kan bi ago ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aiso ti o gbogun olohun o ni fi se wa gbogbo nkan ti nkan ti o ba le ma se wo lomo okunrin fe ko gbianju ko wa ba mi
1: ni iwaju continental guest house nepa ni ilu akure
0: phone number mi 08164122777
2: egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra dada agbore o le kan bi ago abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbe ra dada ma fi dagula
1: mo wa ni waju continental guest house nepa ni ilu akure
2: ibe ni o wa to mo okunrin nikan ni mo n se itoju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo eyin ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyin iru erin ni gbogbo igba orikeri ka ran ro ni ara n je eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ma fi dagula o le pe mi sori ero obani soro mi 08164122777 08164122777 nkan ki nkan ti o ba se e boya won se eyo e marun e mefa ki le to mo bo se se eyo lo se mo mi abi ti o ba ire se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagun la gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara n ta eni abi ara n ja eje ni abi inu re n kun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara n ru eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan omokunrin yo do dere a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isan ara ni se mo pe ogo kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to bi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isan ara omo olomo okunrin isan ara kan wa to sise pato ti isan ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedije wọ́n fẹ́ ṣe gáàtì ẹ nǹkan máa jáde níbi gáàtì ẹ wọ́n máa fọwọ́ tì sínú irú nǹkan báyìí yóò dáa kan sí mi.
1: Ní iwájú continental guest house nepa ní ìlú àkúrẹ́.
2: Ibẹ̀ ni mo wà gbogbo nǹkan kí nǹkan tí ò bá ń ṣe wọlọ́mọ ọkùnrin nínú àgọ́ ara nínú iṣan ara ọlọ́mọ ọkùnrin nìkan ni mò ń pè o gbogbo nǹkan tí nǹkan tí ò bá ń ṣe kan sí mi.
0: Phone number mi 08164122777
2: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayii ko da elomii to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayii ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mu e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayii lo n ṣe o ka to mo ogun ta ma fun ọ awa ki n ṣe eyi awa ki n ṣe ohun itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọ obinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ oun ni o ṣe wa itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ṣoṣo oun ni mo n ṣe kan si mi.
1: Ni iwaju continental guest house nepa ni ilu akure
0: phone number mi 08164122777 lẹẹkan si 08164122777
3: ṣe ìgbádùn àdàbà
4: gbogbo wa là ń gbádùn àdàbà.
3: and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
4: It's about to go down.
5: What?
6: My love, what happened?
5: Before I marry you, the TV where you promised, the fridge, car, where is it? Washing machine, car. Will I be using my hands to wash clothes in 2026?
6: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? Are you CDK?
7: CDK?
6: Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
5: So all those things don't already day house?
6: Abba, since last month.
5: Ah, first off, continue the wedding.
8: Yay! Walk God up, talk to
6: stress yourself. Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CityCare. Pay small, small. Zero interest. Normal market price. Download CityCare today.
9: Visit us at Danco Plaza at Jiloson, beside Olu Motors, opposite Maria Assumpta Catholic Hospital, Ikero Road, at Doikiti. Please call 0707-484-3351.
10: CityCare. Pay small, small. Live BB.
11: APC. Progress. Amawu.

0: egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugun bile tawon okun n bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu logo lomo okun aba duro to ti o si ma sise ako ni lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nada ki fun te lugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija o si always guide me
2: on your track set
3: won sare je yi lo adaba sin mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tu fi won sile adaba 88.9 FM. Uti gbagbo kini. O siwaju awon egbe tele leyin.
4: Adaba FM adding value to broadcasting.
5: Big bag.
4: Gaining velocity on Adaba FM.

0: 9 FM, the peace of a dove.
1: Ti e fe ma gbo bayi ya pe ni bangbe nkan me ati iriri awon irawo agbaye eyi ti CNC Greatest God Chapel ti olu ile ijosin won wa ni number 4 God's Grace Estate Yakoyo Bus Stop Asimolowo Mowe Ogun State ati eka ijo won ni number F2186 Iriakari Estate 2 Oritan Bele ni ilu Akure si onipowo re baba wa prophet Oluwagbemi Jide Israel Nasiri aka enin wolon ni wa yan Oluwa yo ma lu wa ninu oro re mo gbagbo wi pe e o je alabukun fun jojo bi e tin ba wa ka lo lori eto na
2: ogo le fun ogba awon ba ni oke orun ayanfe ati gbogbo omo Olorun kare bi gbogbo ti ati ni ore ofe ati afami ma gbo mi lori eto ye eto wa ba gbe ekami ati iriri awon irawo agbaye mo gbadura eto ye yo je alabukun fun orilede wa Nigeria yo je alabukun fun ipinle Ondo yo je alabukun fun gbogbo ile Yoruba bakana yo si je alabukun fun gbogbo awon omo Olorun ti o gbe eto yi yo si je alabukun fun gbogbo awon ori ade ni ile Yoruba yo je alabukun

0: tutu lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Ògbóná ló tutu lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn ti dé lọ́sàn-án tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ nù. Bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Ó tún ti dé pẹ̀lú kìwà ọ̀rọ̀. Bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Ọba bà lórùlé. Wọ́n ní kí ló ń ṣe lórùlé. Ó lóun kúkú yọjú wo àwọn oníṣẹ́ ibi ni. Bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Òun ní mọ́mọ́ ṣe o ìwà ìka. Àní ọmọ mọ̀ ṣe o kò mọ̀ dá. Bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Ọ̀ọ́lẹ́ ni ọba ṣeré ọkẹsàn rè. Ó gbọ́ ẹ̀dá tó bá ṣèkàlàyé yọ kẹsàn kà. Bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Òun ní fún díẹ̀ yìí. Rere ló pé ìkà òpè. Bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Òun ní tọ́jú ìwà rẹ. Ìwà ṣe kókó ìwà. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Ọ̀pẹyẹmí jọ ọ̀dà náà ló kọ tẹ̀mí jẹ́ òun. Àtún ti dé lọ́sàn-án tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa nù. Lórí bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Òye ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní pápápá. Àwọn ìròyìn ọ̀hún ká mọ́ ọmú wá lọ́kàn kejì. Ìròyìn àkọ́kọ́ tó kọ́ wà lọ́wọ́ mi rí ọyẹ́ ẹgbọ́. Ṣé rántí ìròyìn ta kà lánàá. Wípé ọkùnrin kan ńṣe ni ó gbé ìbọn jáde. Lọ́ọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yin ìbọn sáwọn èèyàn tí wọ́n wà níbi ayẹyẹ ìgbéyàwó. Lórí ipò ni wọ́n ń fariwo dìín lọ́wọ́. Àwọn ọlọ́pàá wọn ti fi kélé òfin gbé àwọn méjì báyìí. Lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Àwọn afurasí ọmọ gànfẹ́ kan tó wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn. Wọ́n ṣekú pa òṣìṣẹ́ aṣọ́gbà nípínlẹ̀ Èkó. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Ọ̀dà náà àjọ àbọ̀ ilà àbòlù. Ó ti fi kélé òfin gbé àwọn afurasí méjì kan. Tọ́ jẹ́ pé wọ́n ń jí ẹran nípínlẹ̀ Kánò. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Mo tún kó ń bẹ̀. Irọ́ tó jìnà sóòótọ́ ni kò sí ń tọ́jọ bẹ́ẹ̀. Wípé wọ́n ń ṣe káràkátà kíndìnrín nípínlẹ̀ nílùú Àbújá. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá òun lọ sọ bẹ́ẹ̀ ó nírọ́ ni. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Ìròyìn eléyìí tó tún wà lọ́wọ́ mi rí ọyẹ́ tó gbọ́. Ọ̀rọ̀ di nǹkan nípínlẹ̀ Benue. Gẹ́gẹ́ bí àwọn alábàtàn bíi mẹ́rin kan. Wọ́n gbé mímì lẹ́yìn tí wọ́n ní wọ́n gba ohun ẹlẹ́rìn dòdò kan lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ alábàtàn wọn míì. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Ọ̀ya mo kó ń bẹ̀. Ìròyìn eléyìí láti ìpínlẹ̀ Plateau. Àwọn fìgìláńtẹ́ mẹ́ta kan ni wọ́n ti ṣekú pa nínú ìkọlù tó wáyé nípínlẹ̀ Plateau. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Àwọn olè ajọ́kọ̀ ọlọ́kọ̀. Ọwọ́ ti bà wọ́n nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn ikọ̀ elétò ààbò ńṣe ni wọ́n mú wọn síkún. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn. Èyí àtàwọn kókó ìròyìn míì òun lẹ́gbọ́ lọ́sàn-án tòní. Ọyẹ wá nǹkan kẹ́ ẹ fìdílé. Ẹ̀jẹ̀ àtúnjọ jẹ̀ gbádùn ẹ̀. Ògbóná ní ó tutù lẹ́yìn bẹ̀ ń bẹ́ ròyìn.
1: Yìí ga ó ṣẹlẹ̀ òkè. Bẹ̀ǹbẹ́ ìròyìn lẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́ nílé iṣẹ́ àdàbà ẹ̀fẹ̀. Wàláì ògbóná nu. Fún kéde tàbí polówó ọjà yín lórí ètò yìí. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà ilé iṣẹ́ àdàbà ẹ̀fẹ̀. Tó wà nífẹ̀ẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ A Division lọ́ba Adéṣídà Road Àkúrẹ́. Tàbí kẹ́ ẹ pé jọ ọ̀dá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí. 0806-904-6714.
2: Ẹ̀yin èèyàn mi nípínlẹ̀ Ondo, Èkìtì, Ọ̀ṣun àti gbogbo agbègbè rẹ̀ pátápátá. Oríire ló wọlé yìí, ayọ̀ abara tíntín. family and na ma na misi gbogbo eniyan o ati pa pa gbere tin ta bag rabata ton ta aso awon tin ta o se se ata won tin ta rite in ta wa lo sokoto re o lapo sokoto wa lakure oloye mekun gbere tin ra rara tuta bata aso bag obirin bag okunrin bag agbe travel bi box lori ranran ateni to gbere to fe lo soke okun kon fe ra bag ati gbe lo si doyibo tabi awon to fe alara tuta ti won fe ra o se e ma bo ni witi ni family arena tori lowo lowo yi discount tin be lori gbogbo oja te bara lodo wa o family arena wa ni Onyx Building opposite Mobile Bank Adeshida Road Akure tabi ki ma bo ni shop wa to be ni doju koju First Bank after Texaco bi e ba lo si eso lakure gbogbo ni fe ra bata aso bag aso okunrin bata okunrin to fi ba so omode bata omode bag omode bag gbere lu oyibo tabi bag gbe lo so de e ma pe wa so ni number yi 08037453497 family arena ile se to ba be oke yonu si to si se be yonu si gbogbo eniyan
3: Signasa Nigeria Limited tun gbe de o promo yi galagaju o gan ti o epin DSTV repetete epin Go TV yanturu ni o ti ship baje 15000 naira pere ni DSTV bayi atagbada ati decoder telemb papopapo ni o ko ja be 15000 naira na si ni Go TV pelu decoder tantana re papopapo ki lo tuku je gbadun awon ikani arima le lo awo pada seyin to kori DSTV ati Go TV demu 15000 naira pere ni DSTV ati Go TV bayi eyi bu ayaya to yoju seyin keyi She Signal Nigeria Limited to basumo julo ati gbogbo ile itaja ti won tin ta Go TV ati DSTV lagbegbe re ko to wa ofa yi bonu won wa ni Signal Strength office Go TV Yellow Building legba UBA Bank Ajilosun Ado Ekiti number 123 Signal Strength house Go TV Yellow Building Obo Osupa Road Old Hospital Road Akure ati Adjacent Baba Adashin house Oke Ogun Owo Kofimo Efrem Plaza legba Polaris Bank Ikari Akoko Falaye 08101042804 Go TV ati DSTV ti gbopo 15000 naira pere ni Majo foru
4: Vito!
5: Which one you don't win again?
4: Baba! Now bet where rewards o!
5: Eh?
4: Bonus points, loyalty offers, VIP packs, and the collect points, they convert them to cash! Hey! Ole me!
5: Ah! Ole you! I beg, show me!
4: Enjoy Betway Rewards, play, end points, and win big!
6: Download the app or visit betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.
0: Oh yeah, kaabo para lati oke lohun. O gbona nu otutu leyin bembe royin ni papapa. Ile ise olopa ipinle Kano lo ti fi kele ofi gbe awon afrasi meji kan yi ti won ni olowo ninu bi on se seku pa okunrin kan ti awon meta mi ti won si farapa lasiko ti afrasi ohun to je okan lara won ti won ni owole e lo ba gbe ibon jade to si be si yin si awon ti o se ayeye igbeyawo ni Todunyola Quarters ni ipinle Kano agbenso ile ise olopa ni ipinle na Abdullahi Haruna ko fidi re mule pe owo ti ba awon afrasi na yin se laran ti pe oro lo di nkan lose to koja yi nigbati Rabiu Muktar to je omo odun 24 to wonu ile re lo to si lo gbe ibon jade no ba bere si yin si awon ti won se ayeye igbeyawo lowo ibe ni enikan lo ti yinbon pa enikan tawon meta mi ti won si farapa ani ibon eleyi ti o yan ohun inu won ti ri gba lowo re bayi ti won si fi kele ofin gbe awon afrasi meji Ani koda won tin se iwadi na lowo gege bi won se ti wi ani se ni afrasi ohun in lo jade bota pelu ibon re to si yinbon sawun eyan ani se ni oni ariwo orin ti won lo o ti poju ti won o si wa ba lati so fun oni in se ni ko je ko won o sun no ba gbe ibon jade to si yin ibon na lo ba yen si won iwe royin punch onu gbe jade losan oni o gbona no tutu leyin bembe royin Ipinle Kano ibe na mo si wa. Ajo abayinla bolu lo ti fi kele ofin gbe awon afrasi meji kan ti won je eran eleran ni ipinle Kano. Awon iko ajo abayinla bolu ni ipinle Kano ni won ti fi kele ofin. Won ti fi gbe awon afrasi meji kan ti won ji eran molu, oni molu ni Todunwada ni oju ona na. ni ijoba ibile Kiru ni ipinle Kano agbenso ajo won Ibrahim Adulai o fidi isele mule ninu atejade to fita fawon niroyin gege bo se wi ni awon afrasi oni Jamilu Saadu eni odun 55 Nura Abdullahi eni odun 37 oni owo ba won la ro kutukutu ni nigbati won ko awon eran ohun eleyi ti won je ti won ko lo iwe iroyin punch onugbe jade losan toni o gbona nu otutu leyin bembe iroyin awon mo ogun orilede Nigeria dola emi awon meji eleyi ti won jigbe nipile plateau in se loro lodi nkan gege bi awon iko ileto abo omogun bi won se bere si ni koju awon to je agbebon ti won si dola emi awon meji kan ti won jigbe ninu ikolu ototo ti won se fa awon agbebon ohun ni ekun baza ati Kanam ni ipinle plateau iroyin fi ni wipe awon iko to ngbogun ti awon onisun mi ohun ina lokiti pe pelu awon to je agbebon na kaakiri ipinle plateau ninu atijade ti en to je odari eto iroyin awon iko ajumose leto abu na ogagun Chinonzo Ote to fita ni won ti ni awon dola emi awon eyan ohun lasiko ti won gbe na woju awon onisun mi iwe iroyin punch onugbe jade losan toni o gbona nu otutu leyin bembe iroyin oya mo to ku nbe iroyin ele na tori oye to gbo oro lodi nkan gege bi awon idile kan bi won se ni won gbe mimi ni ipinle Benue awon merin ninu idile na gbe mimi leyin ti won ni won gba ohun elerin dodo lowo en to je alabatan won kan en se ni omi je gboju awon eyan ni agbegbe Edumago ni joba ibile Epoku ni ipinle Benue gege bi won se ni awon omo idile merin kan ina je pe won gbe mimi leyin ti won gba ohun elerin dodo ti egbon won kan ti won ni o fun won iroyin fi ni pe awon omo merin tojo ori won o ti ju omo odun 12 omo odun 7 omo odun 5 ati omo odun 3 ina won gbe mimi ohun enikan to je gbajugbaja aja afeto omo yan kan Mende Olotu ina lo gbe isele ohun lo fi sita ninu fanran kan yi to gbe sori itakun Facebook re fanran ohun na ti ni baba awon omo olugbe ohun ti won je awon omo na ina won so wi pe yin se ni awon omo merin in lara won oya leyin ti won gba oti elerin dodo ti won gba lowo egbon won kan ti won poko re ni Anthony Adams o gbona nu otutu leyin bembe iroyin iwe iroyin Daily Post lo gbe jade losan toni oya mo to ku nbe iroyin ele na o na tun re ile ise olapa nilu Abuja ni iro to jina so oto ni o wipe karakata lori pe won ta kidirin o nwaye ni yanyan nilu Abuja won ni iro to jina so oto ni iroyin ti won gbe kiri lori ero ayelujara en to je agbenso ile ise olapa SP Josephine Ade ino foju oro ile denu atijade to fi ta Abuja loni Ade soro asoyan wipe iroyin ti won gbe kiri ohun ni o ti to ile ise olapa leti wipe ise ni awon oko domo buni kunrin kan ti won ni o gbe ni agbegbe yanyan wipe o ta kidirin e iwe iroyin Daily Post ati Vanguard lo gbe jade losan toni o gbona nu otutu leyin bembe iroyin owo ba awon ajokogbe ti won da awon eyan lole oko nilu Ibadan nipinle Oyo awon iko eleto abo olopa ilo je pe won ti mu awon firindi oke alokolun kigbe kan ti won ta ti won ji oko oloko gbe kaakiri awon ipinle ti won si ti owo si ba won ninu atijade ti won fi sita ni won ti ni awon meji ina won ba pelu awon oko ti won jigbe oko Lexus kan eye ti won jigbe ti won si ri lowo won loju ona Ibadan silu Ilorin o gbona nu otutu leyin bembe iroyin iwe iroyin Premium Times onugbe jade losan toni 08162519991 o gbona nu hello o ti ja 08162549991 o gbona nu
7: hello
0: hello
7: awon ba pa lati ilu Benue
0: oya n gbo yin
7: baba awon ti an yin ba pa yan nilu Kano ya me lenu o Olorun ba mi o mo mo sanu wa o se ni da pe ni abomu gboyo
0: olagbara
7: eh Olorun sanu wa ipo eto
0: e seun o 0816251991 e ja tun welu mi ogbonanu hello ogbonanu
8: o tutu leyin gbedero
0: o ya ngbo yin
8: ejo eni ti o lo gba oti gbogbo ti wa sile to fun awon omo lomo mu omo ya lerin to fi ku iru oti wo logo wa ti family oni family to fi pa won ba ele olohun
0: olohun
8: ma gba wa ni Nigeria o ani iru e mo lagbara olohun
0: ami e seun o 0816251991 ogbonanu
8: o tutu leyin gbedero
0: e seun oya ngbo yin
8: comrade Louis Jola don soro lati owo
0: oye dasi
8: igba fanoku o pani to lo yebo si bi ton tin se igbeyawo
0: eh
8: kele ya ko lo report then egede ka ti lo fun to je kun ma n gbe gidi na ona ijoba ti o fi gbaye to ma se ko tan bi oko lowo tan bi moto lowo igba fanoku o ise le ko report
0: o de seun eje awe ni kan si 0816251991 ogbonanu o tutu leyin be nberin e seun o ya ngbo yin
9: yaye awon to lo gbe ojo ele ni ko mo lomo yin o re ja ti pa won tele ni olodun ma o le ti gbo ba ti gbe
0: loda e seun e se adupe ogbonanu
10: o ti ti leyin
0: bembe royin
10: o ma ni wa ilagbo olohun
0: e seun
10: nibe lo lati tabu labe ja
0: o ya ngbo yin papapa
10: agbo gbo ti ro pe won ku cheta kotaku awon to mu to ti won ti le won cheta kotaku ki jeba ko ti bo ro won la dada dada awon eni bi ona ma ka won se ti o le e ku cheta kotaku
0: e seun e ja mo lo iyoku yo tun di ola ta tun won pade lori bembe royin ope yami jo oda na lo ko temi jo o ogbonanu tutu leyin bembe royin
11: iwe aso lewe owo ikeko egbona ibusun ko
12: iya mi iru ibusun ti mo su si nile ati sade ni mo fe o muka
11: o tun na awon na ni jare ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwe won ero ti wi pe omo to pa sunun alaafia o di dodo ko pegede ninu eko re awon dokita ti e jeri wi pe orun je okan ninu to omode nilo lati jafafa ninu eko won no ibusun muka fun awon akeko laayo loni
13: Mocha, adding comfort to life since 1999.

0: sanity. On le ngbo ye eto yen to ti bale gija. Dede en ti e je ololofe Tomogun Olubumi. Te mo pe ko si eto kan ti Tomogun ma se ti o ni ge nkan to ma se araye lanfani. Mo ki npe to kaabo sori eto yi o. Orisirisi awon eto lo wa. Eto mi wa to ye pe belomi ba se o se fun anfani ara e. O se fun anfani en to wa ni sakani e. O tori owo o se abi nkan kan bebe. Ṣugbọn e ti mo pe n to ma se orilede yi to ma tun ojo ola orilede yi se on le mi mama n lowo si ni mo se feran gbogbo en te ba n pe bi bi mo ba pari eto te de ma n gbo ṣugba kare pe be ni ire to ba ni nkan kan lati se fun orilede yi ko ju pe ko wo pe njo wo ojo ola wa bawo lo se ma ri ati mo nkan to sele lana a de ri eleyi to n sele loni tanu ye ko se reverse pada mo o tojo oni gan o ti nlo ṣugbọn kini a wa le se lati tun ola se ki n to sele lana to ba ana je ko ma ba tun ba ola je idi niyan ta fi n gberu awon eto wonyi kalẹ dorian home ile ise kan bo ni mo se le peru ile ise yi o ile ise to je pe ko mo tara enikan ti won gbe kalẹ nitori pe ki orilede yi o le tesiwaju igbimo to de gbe ile ise yi kalẹ bo ba wu won le lo gbe soke okun won tewo gba bi won ba fe won le gbe lo si Eko bi won fe won le gbe lo Ibadan won le gbe lo Abuja ko sibi to wu won ti won le gbe lo ṣugbọn won wa wo pe e je ka gbe wa si ipinle Ondo tori awon to ni opolo to ni laakaye awon na jo gbe mo po ni pe Ondo state o ye ka wa na ni nkan to ma se ran lowo fun wa adupe lowo yin pupo o eyin omo ti e de ri wi pe e ri awon kankan to nlo ni gboro nipa bi awon obi wa bi won se ntoju awon omo omo te ba wa ri boya obi e ti sonu abi ilo ti won lo gan o ba yin leru pupo ju nitori pe ko lobi nitori pe ko le olutoju e je ka gbon pa e o tori omo ta ba ti fi sile ta ba ko won lo ma gbe ile gan te ko ri girigin yo wo danu mo soro kan nigba kan pe awo lowo soro ngba yen o ni eje ka toju o lawon eyin te nko mo yin niwe te ran mo yin lo school ṣugbọn te gbagbe awon omo ti o kawe o ni be ba sora o lawon omo ti o kawe ti e toju yi won ni je ko mo ti yan gbadun ojo o ti pe ti baba yi ti soro yen nje ko nsele bayi ṣugbọn ebi ni sa obi ni aye si wa lati tomo ilu abi e se gbogbo ala se le se atunse lori e eje ka sowopo ile ise dorian home osuba kare fun yin awon alejo wa pataki lati ile ise yi won ti de loni baba e da oruko yin esun okede imora o esun mo mike
1: oruko mi ni oluso agutan idowo ariyo
0: oluso agutan
1: beni idowo ariyo emi ni manager dorian home ni to wa ni ona idore ni ilu Akure
0: mo ki be ka bo sori eto yi mama wa keji esun enu mo agbagba yi abi ke yen kuku sun mo bi ki mama o ma lo yen
2: oruko mi ni Victoria Oluwa Toyin Emmanuel emi ni matron Dorian Home to wa lona idore emi ni mo ma toju awon omo ti mo ma ri pe won toju awon omo bo ti ye ati bo se to ni Dorian Home
0: kini area of specialization yin
2: ibi ti area of specialization mi ni ke ri pe awon omo yen won je ounje to da won de toju won ki won to lo si ile iwe tori pe awon omo to wa ni Dorian Home ki se pe akan ko won kale sibe won lo si ile iwe to de joju ni won lo ti won ko won atawon to lo si ile iwe giga won wa ni Dorian Home so ibi ti mo ti ni ipa ti temi yen
0: won ni awon omo kan ti e wa to je pe won ni won tun wa de ile iwe gan to je pe ile ise Dorian Home lo tun sanwo ile iwe won ṣugbọn tawon yen o te gbe lodo yin
2: olooto ni looto ni awon omo yen won wa lodo won wa ni ile obi won idi ni pe awon yen iya won awon obi won o ni agbara lati to won but won fe kawon omo yen joko ti won nile tori awon wa ri pe o ye tori pe awon yen ni ojo ola to ma mu ki Nigeria ko da won wa ndu won pe ki la le se won wa sanwo ile iwe won lati odo wa a ṣugbọn won gbe ọdọ obi won won de po ti won wa ni gboro ni bebe lo school bi mo mejila na won mo na wa
0: oji
2: school mejila ni
0: Victorian home den so won
2: ni ran won so we ni school kokan a lomo to ogun
0: kai
2: mi ogbon ni school kokan
0: Oh my God! Ah, eh, you don't pay the Bami boya kete se panye. I want your thing pay wa. Ah, ti ni kete pay wa. Todo mori pay ba te ti bo u mama. E ti mo pay oroma jabo oroma sokale loni. Eh, mo duka kupo lowo eni to wa lodi keji lori ero. Oda ipe omo to wa ni duty yi. Todo be yaba she dada oye kawi o. Omo yen o wa accommodating gon. Ode n she dada. Se mo pe elomi ile wa ni studio to je pe ngba ta le jo ba de lati wa seto gan bo se mama act si won toju e ma le won la se nsoro nipa won eh dokita kan ni le iwosan won won mo bi won se attend si awon
2: eni
0: ti ara e o da to tun le ju mo to nkan ju mo baba lare waju o toro ngba ye oni oni oni iwosan to ba tin kan ra mo alaisan Ola is a gun belara tie. Eh, opolopo a wa ni studio e won ni mo bi won se le gba lejo. But omo to wa ni odikeji yi, omo to da ni. E se o adupe pupo lowo yin o. We appreciate you so much. Eyin ololofe eto yi, e ma wo pe bo sha ma ka so okodoro oro, ohun lo ti daju. Eto ta ba de nse, awon nkan ta ba ti ri to ku de e ka to, ani lati ma soro npa e ka le ma fi ko awon elomi logbon. Iyen gbe apoti ojoko. Eh e se mama wa eh ibo leyin e ka wo leyin bojuto
1: eh emi ni olo emi mi ni ko kare oga to wa ni
0: nibe be chief of staff
1: eh gbogbo awon osise to wa nbe emi ni alabojuto won ati awon won nitori awon osise na bi awon omo ilewe se wa ni Dorian home be ni awon osise wa ni akoko bi mo se ba yin soro bayi awon osije to wa ni dori awo o da 15 lo wa nbe emi ni oga gbogbo ati awon to nlo ilewe nbe emi ni oga gbogbo ati gbogbo ise to nse nbe emi ni ko kari ise to wa nbe
0: mo ke ile kan se pe e ku ise eh ti a ba wo bayi a ri we pe o ti to bi ojo melo kan ti won ti da Dorian home sile awon ise ti e de nse nbe ise ti inu awon eyan dun si ni tawon eyan de gbosuba kare fun yin eh eje ka wa so kini agbe Dorian home kan kale lolo wa yin ta n pe ni pe kini ise wa gan ni Dorian home
2: ise wa gan ni Dorian home lati toju awon omo ki ise awon omo ti oni ya ati baba nikan awon omo alaini to ku ka to fun won ise ta n se ni Dorian home biro awon omo to je pe won bi won ngba mi won so won nu won o meni to gbe won kale won gbe won wa si Dorian home a de ma toju won awon mi de ni to je pe iya ati baba won won ja ijoba de ri pe ko ye ki awon omo yen ki o ma ri awon nkan to de be to da be yen awon agba awon omo yen lowo won ngbati won ba le to se to ba le settle awon obi won ngba yen won wa gbe awon omo yen wa si odo wa fun itoju igba die ko to di pe iya ati baba won won settle ara won won gbe papo won wa gbe pada gba awon omo yen pada lodo wa a de ran awon omo yen lo si school ki se pe

0: oga mi fajelista iwe romindola alasha atoludari fun toast modern farmer oba lagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi hehe lo ba tan oni bayi bayi ba se nsoro
1: oba lagbe agbe lo ya doju ijoba ede bo ti won
2: fun toast modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo orukita le mo pe le ise fun toast modern farmer
3: oko lu ba mu lara mu
2: ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe le se
3: mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba
2: ile ise ilo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan ba le
3: to ni gbogbo kan po obiriko lo ni dede a o ko fun eyin agbe
2: ame fokan ba le ona bayo ti de
3: ile ise fun toast modern farmer oba lagbe
2: oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe
3: 50% discount
2: gbogbo ogun ti sagbe lore
3: tin jade ni ile ise wa
2: da adota lati japo lori ikokan
3: edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo
2: ya ko fin da adota
3: lori ogun te ba ti ra
2: bi ideri e gan gan
3: ni gbogbo ebun wa te mo je
2: e ba ti bo ideri e le ti ri ebun
3: o wa ni ran ogun kankan ko mo je
2: ebun bi muto ayokele
3: okada to tun yan yan
2: ri ji nla kan gbangba
3: ero amule tutu
2: lu fan
3: moto blue
2: lo nothing lo chat
3: ero e fin ko lolokun ojo kan
2: lu plasma television
3: gbogbo eyin gbojumo lawujo otokunlo
2: e ka se ran lowo fun awon agbe
3: ise fun toast modern farmer oba lagbe
2: ise tin ta grow mighty o fa power ri ati fo
3: Star.
2: Omi tete lo ro ogun ko le bebun
3: 08062383886
2: le kan si
3: 08062383886
2: oba lagbe
3: agbe loba
0: opolopo to lo ko hun oso oko hun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eyin o wo e pe nu mejeje eri yin ti wa nbe ti mo yesi e ti se ko nge network

ankasara se yin o oga mi mo riri yin emi ati dile mi mo riri yin mo de veran se oko kupo ju nkan to si wu menu ni mo nse ise oko taba yo wo pe kin pe kin pologo eyan leri radio pe kin karamo quality yato fun fake kin karamo eyan daada ile ise daada ato ogun to yayi to go tejoba yato fun gbangba duru ku gba bo ri gberu were taba yo wa awon nko nbe ise ti mo tun feran ti mo yan layo o na ni ise oko mo feran ise oko bo ba nse ise oko o ni fokan bale okan o tutu o ni kaya oke gbese nbo lo tin bo lo si ko si lori ise oko to ba ti gbeyanju to lo ogun to yayi to lo kyo gold to ti lo ni bere odun to ti kokko lo lo green star pelu reactive to n to bi ni osu keta to gbe reactive na papo mo gromati ati ofa power to le mejeje papo leyin gba to ba ti ge gbogbo koko e lotun lo si to ti ge lori tan to ti ge gbogbo afomo to wa da ogun bo pe eyo ni rest of mind okan o balẹ o wa ma dan begure beri won mo bere pe kina asire wa ase beyin o ba lowo lowo ni yawo eyan bu yan teyin o mo da lohun pada bo ba ti disapo e ele to wa labe ogede nu oko to mo gbogbo e oto ni to eyan agbe gideri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma nko faaji si oto ni bi ta agbe ma nko olewe omo won si e ri pe won en le omo agbe original won en le ni soku tori o kan le bo sinu ile ko ni ga lorun epo kan o le fa akan gbe ya lagbaja ara lo ta galon epo be marun won ba ta bi yun sanwo suku omo to ku ki won na lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon yawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni timetable fo mo gba to je pe ko ku se ni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe eyin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e mo mo fi e wa roko e ke ma nda ko won o ni le wa nile yi lagbara olohun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje keyan ni fokan bale gbogbo nkan ti ta agbe ba je ni mo agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbon pa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara olohun oba eyin agbe kila nta ni ise wa awa lanta gromaiti ofa power reactive green star ati keo gold plus awa lanta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke mo pe won na 07054514477 le kan si 07054514477 e pe number oga.

abudie die sina tori ki ko ko ye ko le ma jade lososu ko le ma jade lososu keyan le ma jade keyan le ma yo tuntun ama se be iye be green star I fi on titi e ama fifin ara gini ko ni dara ewe sile ele koko obi bo sagbado ale lo fun ama nlo fun ege an lo fun isu ama nlo fun isu gbogbo nkan ta ba ngbe to sa ti wonu le la ma nlo gbogbo awon nkan wa fun e se o se n tele mi bo mo ki gbogbo yin le kan si o obalagbe o

0: ta ti se irori lagbara fun ise iranwo wonyen si nlo ni ko duro ka kun ile ise Funtos Modern Farmers lowo ka le jo gberu da kesan ti se bale oja ni bayi awon eroja ogun ti mu kise agbe o rorun fun ni ti si mu ka doloro ni di ise agbe eyi ti le ise yi gbe jade lokan ojo kan gbogbo e lo tun ti fi agbara kun agbara o wulo pupo fun gbogbo agbe to fe kore lopo yanturu awon eroja bi overpower amoko ji pepe amu igbe aye ro agbe lorun grow mighty awo gbarun asoko fun ere ogun kokoro tin bankan obinje reactive force eroja funle lokun ati agbara ati nkan ta gbe sori ile Greenstar organic soil conditioner eleyi tin lo sona jijin lati pese onje ti ile wa nilo bakan na ni Care Gold Plus ekun oko korikori loke egan tin gbogun ti kokoro tin ba koko ata tomato atawon nkan ogbin mi je gbogbo awon eroja won yi ni benle be bara te lo eyi na o ma dupe fọlọrun ni ti ba wa duwo po e ma bo ni le se Funtos Modern Farmers obalagbe awon address ile se wa re o ni ilu ore awani 11 Oluseyi Street Orita Ojo Odigbo ore ni Londo 35 Ilemoboro Street Sabo Ondo bakona ele kan si wa ni Ijebu Jesa ati Iwoye Jesa awani Onibokun Building opposite St Matthew Primary School fun ibadowo po ibere tabi alaye lekunrere e ma pe sori awon number ero ibanisoro wonyi are 070 54 51 44 77 iyalaje 080 34 68 44 19 gm 080 51 83 15 25 royal father 080 66 40 63 12 e magbagbe o ile ise Funtos Modern Farmers obalagbe globally gbangban la wa leyin gbogbo agbe e sumo wa e ba wa dowo po e si gbaroko ti wa ki gbogbo wa o le bere ise agbe je ise wa o ni dise o ami
1: o da ise mo dupe o alalubarika association le mi na ba lo number gm to dodo general manager Funtos Modern Farmer ona ni 080 51 83 15 25 080 51 83 15 25 Timugegi okay say Timu okay 080 51 83 15 25 ulododo GM wa epe number won bi te ba wa agbedodo yin ni seju aya ko da be wa Canada o se London ibi te ba ti wa eyin agbe loke egan ni ogun atanfun rere Care Gold eyin agbe e need e bayi o e titira te fi ko 33 days ojo marun marun ojo mewa mewa un rara e ba ti fi ko yin tun travel me ba ti fi ko yin tan to mi o jina sibe agaga yin te do lohun eyin ti si fan e wa ko ni witi witi te ba ti fi ko yin te travel te lo mo ye ko ni 22 days be ri pe eyan lo ye takute okerewo rara rara rara te ba ti fi te ku me olorun a de mo dawo le gba to je pe olorun na la ba duro ni le se wa e o number ile ri oko wa are wa e pe number awon na fun awon opolopo alaye lori gbogbo awon kan ta ba ti da ko late kan 070 54 51 44 77 le kan si 080 54 51 44 77 number to de odo oga aminu evangelist taiwo eromi dola 080 oniti yaafin ajoke oba lagbe 080 51 83 15 25 eje kin sare mummy kin to man kangara mi die die
2: ebi ti mo lanu ko to tori bo si mi lenu fe mo la mi akam ori ni
1: ise dope ninu ise ogbin oga mi ni kin je ko yi wa o pe eyin sagodabule loko egan lohun won ni ke kora yin jo logun logbon e o ke ba ti kora yin jo tan e o e pe number wa ka wa ba yin a ko ogun fun yin tori pe aso pe ise dope ninu ise ogbin awa agbe ti awa todo wa a de fi ara ni eyin agbe tori ari akitiyan yin e o ari akitiyan yin o la fi so wipe e kura yin jo logun e kura yin jo logbon ke pe number wa ka wa e je kin gbo jingle kyogo plus yun tan ti ma ti wa gbo baun kin wa ma nlo bo se jenu e kura yin jo logun logun lo laba oko wa eyin te si nwa se eyin na e ma nbo ise dopin ninu ise ogbe o.

0: la
1: agba lo awon tin da to lenu igbe
0: kiko ko mo ri fogun ojo
1: ka tun mo wo koko
0: ewo ni ka mo lo irin ka mo lo gi ka mo lo file
1: kiko ko mo digi
0: kiko ko mo pon fere
1: kara koko ko mo fresh ko ri kodi kodi
0: oh my god
1: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun trust modern farmer o ba lagbe gbowo po
0: won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
1: ki god plus
0: ki bagija ki baraje
1: baba se nlo
0: bi a ba ri oko to sun me ti odo to ni abata
1: ogunju atojo merin ni gbako
0: baba ri oko to jina si eti odo
1: ini ogbon ojo din ojo kan ni
0: eyin agbe je mo soko mo
1: iwo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
0: bo se wulo fun koko
1: la nlo fun tomato ata
0: watermelon ati kukumba
1: gbogbo nkan ti a ba gbin ti oye atojo le baje
0: la nlo ki ogo plus fun
1: ile se fun toast modern farmer obalagbe
0: ini ta
1: 07054514

0: to ojo meta ti atiri re ni eku ati lakire ni mo fe ke banki awon yokule
1: ekule o eyara ile edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se NRI
0: lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se be mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jo la nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma ngbo gbogbo gba lo kere joseph ose o ama e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tana mi ni mo nje won ni ojukun ti on polongo ko saye deru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti da o ibi na bo wa gbe gbo pe mo ai mi na di pastor nu we di pastor lo kere joseph nu a gbe gbo pe die die e sa mi so te ba fe gbe gbo pe e je ko roso mu e je ka ku re si ati ororo wa be lori oro ti e mi da so si lele to kamilara mo so
1: sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gan gugu gba mo de ti ri improvement pe ma n pick call won se wa ri eni ti nunu eni to ri n fo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network da o se ri ti won ba ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: a ti
0: ma ri pe adi e ti sukun iye iye bo se ri aye o je ki n gbadun o da ju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won n ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma ja soro lo agba be ma kan to ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te mama to bi mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi araro mi jo shoko se ni kan kan to koja lo na o ni to le se bure e ja ma ba ti nra e lo ni ajo kan laipe yin
1: very sir
0: ibo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: a orilede ni Tanzania a lo si Tanzania
0: okay
1: en ba mo bi ton pe ni Zanzibar
0: okay
1: ati Mikumi National Park
0: okay
1: gbogbo be yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dar es Salaam gbogbo be la de a go plane a kogojo mi a wo train
0: bi mo la pe eni daruko bi kan si Zanzibar bi
1: ati Zanzibar
0: ah mo mo be ma ninu Google na mo be la le vient comme le
1: mais I job about 6 to 7 hours ne by plane
0: okay
1: e ba mi mo pe Africa awon ilu kan to je gidisa olorun ko
0: so o wa ra ile na bi
1: anara ni
0: NRI lo pe lo
1: jo we won ni ka wa latu ti wa wo bi yesi o wa si ile se NRI Professor Clinton Brown ti olorun ma fi ola ati ka ati fun won awon ni won ko awa 21 iye lo fi je pe ba se lo sohun iri wa ni o oju ti ka mo wi pe earth is wet sir
0: iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi
1: iwulo akoko ni wi pe ni gbata de ohun ati ri awon tewete gbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada
0: nje ko wa
1: mo ko kini
0: o ti wa nle
1: lagbara olohun to ti package e mo ko wa
0: mo ti je
1: pelu approval another key combine so ati wa ta ma gbo tele new version to je pe won ko awe roja to lagbara won daruko awon isan won wa bi gba ko lagbara awe eyan lebi pe iroyin ta n gbo tele tele yen double double ni bayi sir increase ni sir
0: oda enti e ba fe pe pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle ogun osun oyo edo kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi oda enti e ba fe pe pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090-29-12-8502 090-29-12-8502 number mi leleyin 080-33-84-2322 o le ti atejise to ba fe je alagbata NRI kan send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti ma ri NRI complex to wa si je pe enti e wa ni agbegbe Ondo ni lo si Ademakin wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo en ti e wa ni ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu ore en ti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank lona manata Adex
1: Bus stop lona manata
0: ni Worod Nibadan to ba si je pe apa ibomi le tun wa Nibadan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere Nibadan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo en ti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa Imalosona Cornerstone Complex. Complex Cornerstone.
1: Baby.
0: After Onfoloke, beside Unique Oil, Muslim High School. After Sabo, Nilesa. To bati jepo over daru me loju. Number meji tuwa kwe lele. 091-5754-9390. Tabi 090-2912-8500.

0: iléeṣẹ́ naira wa distributors.
1: Okay.
0: NRA ife ko je pe every street ni distributor naira ma wa ni bi te naira to fe ka je distributor won fe ko je pe ke naira ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay.
0: Every home medicine pe ke won igbogbo ile ka kire ba se gbo ni paracetamol e ma binu e ri ko ti pe ta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody lo ma npa re be na naira se n wo pe gbogbo eyan ni ka mo ni pa egbogi naira
2: nkan ti o je ke ru yen ba mi ni pe sari to wa je pe ogun ti e kan fe nu nta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se da won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan da wa

0: Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si iso isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone Complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabo ni Lesa to ba ti je po fe daru ma loju number meji to wa pe lele 091 57 54 9390 tabi 090 2912 8502 ya to si pe NRI ogun won olohun fa se e tun empower won youth
1: e se
0: e ba mi salaye yen
1: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je yi pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase nlo tewe tegbo so youth na nko dada so on a time to one ni pe awon yato sawon to je pe won fese ni kakiri igboro le du tu tu akaka kai kan ma fese gbagboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen a gbe kankan ni digital marketing to je pa won yen fi owo yebi yese yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga awon online de bi wi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari pe a ma se danileko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je pe loni mi graduate tan o se NYC ko rise ma bo le nara wa dupe lowo olorun laarin subo fa sodun kan nitori pe oni ma toro owo lo wa wo bi e ko to je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan wo no se kini wo no be si ni je yan lawujo
0: ise le mo ti e koko ero go be ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be ya ni pe olohun kere ju se lo ba un oluwo oja e je ka ma send nkan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wo nu agodo awon isogbo to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
1: oruko
2: e oruko mi ni John Adeyemi Obafemi
0: Obafemi John Adeyemi
2: bo awon eyan pe mi ni John
0: be ka ma pe ni John Ologun
2: Where am you going, Mammy?
0: What you mellow low bull? I don't know,
2: Bango. You see, it's all around us.
0: Oh, Gemma, so Ben, I mean, come out, okay, I'll get
2: you. When I write, Mammy,
0: come out, okay, by our goofy father, your Loro, John Ologun.
2: I want you to be around with any one queen.
0: Yeah, sorry, Capola, and I'm not for
2: my bar or no.
0: Oba ori nkan
2: nkan to brought yen se mo ogun ba ti se dandan ni o be olorun ni da
0: ma lo ma lo ma lo ma
1: lo je mo se da
0: ba je ta ru pe nu mi dun se e ko dun pupo se ori me egbe wa emi ti mo yin pupo pupo gan oruko yin
3: oruko mi o lo pupo Yusuf NRI no normal normal mi si
0: emi Joseph en Yusuf
3: so cheri ogun NRI o se iro emi nisin n to je kimi koko darapo nena o nise kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gugu odun iyan le ma la kojo
0: le ba te ti wa lo to se be ke ma lo ni kile to wa se nena rai
3: to wo wa nbe
0: e tun lowo
3: baba owo school fees awon momo ile won fun school da rara jeri ogun nara ko se ah le sotan but awon yo ba ti tori pon ti ro won ti raro seyin ti won ba to nara e won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbiyanju kan ma lo gun na
0: that is you far e ma lo e ma lo mi pe lo mi mo mi o pe lo mi ni pe lo 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 2912 8502 e mu mi gba yi nibi se mi ni tan yi emi na wa tari gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labiya ni igberaga ni mo bi mo ga pa bi eni ah emi na ba se olohun to juwe ona fun yin koni si lona
1: tamita
0: eyin eyan na ti alera ku die ka ka to fun mare to lojo ni afun ni alafia
1: abi sa
0: e mo na gbara e mo na gboro yato si pe o wa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise NRI yes I can
1: yes
0: wona le je alagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi emi mo de fe je major distributor
1: exactly
0: igba kan ba to je pe won ma lo bi won alausa ti won ni fun won laye mo o
1: be ni sir olobi olotu in to dojo mi den ni pe ebi we gbogi yen mama mi mo lo fun gba
0: mo e so be
1: o lo je ki o gba won lo understand gbogbo ba se lo gba na
0: oda 091 5754 9390 091 5754 9390 tabi 090 29 128502 090 29 128502 tabi ke te ate jisesi number mi ma forward DSC Pastor Solomon 080 3384 2322 080 3384 2322 Pastor Solomon lakotan enyara
1: ah enyara ilera logun oro alafia olomo je keyan raye se gbogbo nkan bi teyan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
0: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tin damu isona ki ajinde ara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: o ta kojo olu kodo ise owo awon ara bi tin somo ologo domo loponi
1: o ya tete
0: to eni tolorun ko kokoro itu sile
1: le lowo
0: alhaji agba baba la no spiritual
1: okunrin dandan
0: eyike iya isara
1: o sese bere tabi olojo pipe
0: promisan fe
1: ashiri bibo
0: yonu ebi awon agba
1: baba la nu kaju e
0: yonu agba
1: ko senti oye ko ni lowo
0: contractors oloselu
1: o lo fun interview
0: e yonu agba lu koja be
1: awon kan ba di alhaji agba
0: yo
1: tori adi tun ti yo
0: oja re otani
1: o fe gbomojo oyun iju ashiri bibo
0: atude ashina
1: o ya lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba laanu alaji agba
1: lojojo wednesday
0: thursday ati friday ni lu akure
1: en la fe junction
0: sofolo kada pe
1: ile baba laanu
0: idi mango loki ogba lo lo
1: saturday and sunday
0: e le ri baba laanu
1: ni na god plaza opposite alafia hotel
0: lojojo
1: monday and tuesday
0: e ri baba laanu
1: ni bakusa street
0: opposite ile iya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 0063970829
2: Ẹ̀dá wa ìwò ni a ṣe, ọmọ ara
3: yẹ. Mo kí ẹ káàbọ̀ padà wá.